Ni poidom ga ni ko knasuna man gen uni zamano chalangoi ra marakni gi trangko knasuna man gen ringni scuba jio dilio ni ko da ba hindi ko borang scuba wa jo jo english ko borang scuch king o ya station ni ko western music program ko knasuna man gen king sku ko la chio dilio ni ko da ba bibit parati arts ke fun cards king o hindi ko borang king bo wa jo jo english ko borang king king o ajik cha song tal ni gi trang o hatonat moment aro lettingson moment ni kitrangko ka matangen chikhing khola chio delio ni khawda ba bibit pharati chi sao hindi khoborang chi sa bungwa o english khoborang chi sa chikhing o achik cha song tal ni kitrang o dante marak aro walseng marak ni kitrangko khna sona mangen chi sa khola chio mech krang ni program mo skhang pa o meri bat ba angni khatha o Proba CH moment ni agana uniko knasona mangen uni jamano optimal infant and young child feeding practice better child health ba pakachakoni sia uniko khumetna aro bisarang ni ansing baljokke donga ni nambat para sokhana niyan ba maani Sokan nga ya khatabi chongko rae Dr. Angelis e sangmani aganao niko knaso naman gen. Unija manotanori sangma aro iris inti watreni gitranko knaso naman gen. Chigini salja chio dilio niko atakpa hindi ko borang. Chigini bunga o ya station niko viatani ranko knaso naman gen. Chigini chikungo Indrada News ba gabbana atokni gitrangko kamatani sumoyo Nepali magachampagachamrangni bewalo rungani gitrangko dungthang-dungthang artist ni rungpa gitrangko knaso naman gen. Chigini kola chiyo dilio niko atakba bibit pharati SMS ke bahane VVS ke tarane chigini chukumomo bibit pharati charoka. Sa o bibit parati hit super hit sa khola chio bibit parati mancha higit gnio salni english ko borang gni chibong hindi ko borang gni khola chio bibit parati program ko khna so thaina man gen thamo hindi ko borang thambuwa o english ko borang tham chkingo ya station oni ko salni program ko matso tatani ko khna suna man gen athamni bagni ba transmission ko athamni bo so pondok ma jioni ya tura station oni kon khna so thaina man gen athamni Bunga sot mo cheto athamni program ko yatani rangko khna suna mangen dok bajio tokwa da mani su rangko khna suna mangen dok bunga o siloni ko ata pa atsko borang dok chi bunga yu solna rang matelani git rang o salindro marak aro unidol ni git rangko khna suna mangen dok khola chio mongolbar athamanti wata trunging pa radio serial Diki aro bandini golpo, jeron ji momen ni tarig menoniko gini kepa bakko kena sunaman gen. Walnis ni bajio na simang Toki House program mo, Hindi film ni gitrango Sabir Ahmed ni lyricist ni gitrangko kena sunaman gen. Sni kolachio sponsor program kisan vani ya gani ba bako ministry of agriculture and farmers welfare oni ko kna suna man gen wal ni chat pa jiona simang dilio ni ko alag ba hindi ko borang chat bunga o english ko borang chat kingo western music program ko ya station oni ko kna suna man gen chat chi bunga o Talo Parliament to Chanchiani ho Dilioniko Atapako Knasunaman gen Chet Kolachio Sports Scan Chet Sopribunga o Hindi Koborang Sku o English Koborang Sku Chibunga Spotlight Sku Kolachio Bibit Parati Skungo Rajya Sabha aro Lok Sabha ni Question
Arni recording ko bo nauna knasona mangen chisana simangia stationoni ko program ko matsata tani ko knasona mangen ya rangan da alpring salgam ka ratamna thari som program rangwa yan akaswani tura aganat kemudana simang da oi solnar mutalani gitrangko ka matani somoyo arsen marak aro unidol ni gitrangko knasona mangen Gitni katha bichongara agan prakbo agana gitelia gitrangko na simang da ojol jol khna sona mangen

la simang da o hazong kampuje program ko khna sona mana ha da o dilli oni khwa da ba hindi khoborang ko sni bajio sni bunga o jol jol english khoborang ko khna sona man gen yan akashvani tura

0: have a party. Oi Singbo, na song dia ni jabo rang ko rang na gwali nga khon.
1: Gwal ja babi, andi ba chinga de rang na manja wa ha. Haja gri khok tok du sini jabo rang ko gala ni niyam ode jabo rang ko dengthang dengthang chumong ja de upor ange gal na un jaing ha.
0: Ya nong chong mata. Da uni ge tal ge ba jabo gala ni niyam ode sonang ge par sonang gi jag ba jabo rang ko apsan chumong gal du mani ko sorkari champing ha. Uni ge man jabo rang ko mungbri da ke shwali sa gala nang gen. Skang ge pa sonang ge pa jabo rang

Nasimang mohra film nigit kok na sona man ha dao me kilari tu anari film nigit kok nang skana man gen wan kumar sanu aro alkaya ni ngapa gitong aro gitara churake dil mera ya git kona simang dao kna sona man gen.

Nasimangna mekilari tuanari fumni gitko amatai matungo kelamat gizakba seranchi dontongatani ko manahani na kemakachina mura tao na simang karan arjun fumni gitko knangs kana mangen wan udit narani rangpa gitongaro gitara ekmunda ya gitko na simang da okna sona mangen

na simang daw karan arjun film ni git kok na so na man ha daw zoom film ni git kok nangs kana man gen wan manhar aro sadna sargam nir gapa git ma ro gitara duniya wale bhi kya yaad karenge ya git kona simang daw ok na so na man gen.

0: na shimang pringnam tira program ko khna sonam na ha yan akaswani tira tao na shimang ajik chasong tani gitrang ko gamatani somoyo skhang pa o kambai slera w sangma saint xavier school tura o poraing pani poidom ngani ko khna sonam again
1: Angni bimungko kambai slera w sangma munga anga Saint Xavier's High Secondary School lo class 9 lo prainga
2: nokkepa ni patia senokkepa poebi w woman nokkepa isolan dakaha mandiku lakkepa ni togepa namgepa bimangko rokkumari chaani ko patijok mandina nama namja janchi chinge basi e chachina Chaani chi beentang ko mangrakke rakhina, ungepa isol na rasong ko unchina. Simsakija chaa ringa chi beentko usyata, nokkepa na namdeka ni ungjawa wade. Nokkepa ni patigemen gisiko nangkale, nambatat na joton kapna gisiko nangkale. Lakkepa ansinggepa dong chakram beeno, shramgepa changninggepa gisik donga uno. Chuung nukkepa gisik na bara una ansa wata gisik huba kamko chusugat na. Kaksa e watataha isu agusak na hai anchung janggi tangna rasung nasa una.
0: Nasimang dao kambai slera w sangmani St. Xavier School chura opura ingba ni. Poidom ngani ko knasona manaha yan akaswani tura tao na simang chalangoira marakni gitrang ko knasona mangen gitrang ngia gisikra sungthang ko aro sungorona ansenga

0: Nasmang walsing marak ni gitrongko knaswaha. Somai do opruni chisa baji min kola chungaha. Ayo somai nasmang na mitchungni program ko gap matanginga. Skang po nasmang probas yech marak ni. Kemakabo probas yech momen ni giskni katako knasogen.
1: Kami bimang ko probas yech momen munga. Angan kuat kri songo songdonginga. Anga nukot kri songma keja nukni kha mao anga songdonginga. Anga chonnare ma business ko khainga ni means de anga dokhan ko dakki chainga. Anga ya dokhan ko dakkem na disa bisa rakho altinga. Anga ya dokhan ko ruta bulsirang nginga ha angi chon isarangni chonchon mutengonin sotche sorskubri Sosku takarangoni nangade dokanku takki chainga ya dokanku takki nangade isabisarangko pa poreta ro noktangko pa chalaya ya dokan takki chani kita angni janggi thanga au chung angna chunga katong ani dong jan deba anga ya dokanku takki mena angni noktangku maintain kainga aro noksel songsel dango mai ba sani deng ani rang ngode anga urang na ba tak chakinga getek getak takode antangni dokan nangni ko cha chini ba biskit takarangko rairi namanna ya sanangni dokhan dakani de ya niko dakki cha anyo anga nikneka nirangko matna beben basa ko de thangkha paisarangna nikneka aro basa ko bade anga bisa di sarangko donni mena dokhan dakani sau parang sagatak chomgatak ko de anga no donangna kata pang anik nikani rangko matna di banga

Simang Tanuri sang mani gitrong ko kuna soha da na simang na Iris ngti wat treni gitrong ko matang skai nga gitrong arong a chingo wan bol chingo jamang jamang aro gugaiwai gosaiwai.

0: Charlene Romara karo nino ni dol ni no ko pana rang machale rang bagi trang kwata ni sumai na simang nambe jo ki git ko knanga ro jol jol aja la barang mangapan nambata sal sumai de aro o isol watar po git trang ko knanga ha kemba ka babo o jok ang raja ni de ya git ko changa na simang na sumai dong jahani ke man bot ne ka mat na man jaha ta o jol jol mangapan program ko knang skana man gen ya nakashwani thura sumai da do kolachi baju ha aro sumai yo Radio serial program ko khnangge na ri somai chana simana jeron momani thari gpa the kiaru bandini gni gpa bakni thari gman program ko atatinga
1: dokna mai ko agan kuna gambare gong de ma ko ha florin de ma ko yangani salo de mai ko ne zabi sibi holi nangem areng kleng chokri jokna dikhi de Ko ap ko pali mat ni meng tum dok poron ka juk na dia di da ke meng mai ka kuna bakua badi ana gisa ta ya do ugreng ba kia na meng sa gokre go go ge ger ge ge angko bau phar gnu na ara bi meng ba meng je juk na de chi de bi meng ara sektor gok na chatter khop khop na song ara khambar da ko bokram na mangra bokram na Yang jokna, dana mani asongsi, sing samani ketemsi,

Nasi manggeni ke babak ni kisan vani ya sponsor program ko kena ngaha. Tau dek tek sani zaman lo chat baji yang ahon. Jadi station oni ko atas kak bah Hindi ko berang ko jol jol. Chat bonga baji option station oni ko English ko berang ko kena ngaman gen ya nakashwani tura.